0: ahoɔden ne Awurade. Ɛte nwum bi yɛ me de, ɔse me nkwa ahoɔden ɛyɛ Onyankopɔn ne dea daa. Amen.
1: Amen.
0: Ibase mi wo wa do kasa jemu.
2: Na pesa bi ka
0: che. Oti wa o sese sa.
2: Na
0: pesa. Na mo che, for my kind of one. Oti wa o sese sa. Asemi wo wa no, asemi che. Na no hin meka. Kasa na mi je ko.
2: Na pesa bi ka che ye ti for the say. To me biaro ni ho a, eso chi mi akopon to me.
1: Yes.
2: Ele baby biaro ni ho a, do hun ko sha. Eso chi mi akopon to me because of be je o. Ti nya wo de wo be yan so be brown ho ase. Na wa sent ta man kasi. No, no, no.